0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda, Mujimbo, Lia Cabo Delgado, Mbeu Tumigrika, Pokela Machala, Nande, Loripuilo, Akulunga, Mwaku, Mbeu, Dipo, Agona, Wetu, Tukamula, Mbili, Pakatipikadi, Mbili, Arabena, Tano, Frequência, Tolfo, Moja, Mbili, Chinecho, Shikilo, Hertz, Kulambolela, Pagona, Waku, Ikuwa, Wanelo, Nungu, Tupashungumi, Ijumani, Tale, Kumina, Sita, Mwedi, Wasita, Mwaku, Alfu, Mbili, Naviaka, Ishili, Na Sita, Nelo, Ni kumbukumbu kumene pakati venitete vashilambo shaku Mozambiki. Tuamba dianje dia kumweda. Ni kumbukumbu yotimisha miaka makumi sita. Mwanu na mwaka umo. Wetu kulambolela. Payuka na wika sakumuna moja nina kwa kudiabali. Unapilikana diabali adi kwa lakala na inda Radio Mozambiki njini kumaputu. Mushitangodi shash Portuguese. Watika mashala Cabo Delgado. Ayuka nuwe kasi kumina moja na dakika kumi. Yoko manjani pita makaja wanama viniteta. Chipindi shaitalemo yotimi anga. Unapilikano kati wasa kumina moja na dakika kumina tano. Nalingangila kwa mbuma na viniteta. Papagwa kibu makaja ya kumweda. Manya mwashu malangali dili wiku wiku wa wanelo. Ayuka na wika saa 12 nina kwa kwa gazeti ya Journal de Manhã. Li gazeti ya Cabo Delgado Mushima Konde unapilikana pa yuka na wika saa 2 dakika 10. Chipindi tuwa mangila shingumi, makaja wana mavini tete, nina kwa kati wa saa 2 na dakika 13. Mwa wa shumbodu tukupala kela kumbukumbwai, vila mpaka kumuishu shumadengu shetu, saa 2 na dakika 50 na mwana. Wetu na ulimadianga kulila ila kuupatitala wetu wa shitangodi. Shashimwana wiki na mwushu madengwa pangiki nelu kuhuni mapalapanda Radio Moçambique mulijimbri ya Cabo Delgado. Imamu Shafi kuluwa mbila kuna kwa kusentri misore. Pankaraj Benedito nkamili yanga kuvitari. Pamana nangu Juan Armando Nkova. Wetu kulambolela. Kujigula kumbodi kugulila na shungumisha mbona.

0: Esheni, hope kithi.
1: Luza, mula tusheni.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, nitakiruhe leni msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopohe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, walika na wehopa etu mpema masini, ni enroa ulukama, wanapea akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, motasheni munapea anyu.
1: Mio kipita anye mashinta koli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi uhumushe usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe masi. Mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalela ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki teli wepiri lukasene, ni mhiyo warikeli laka wampo herumuni tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, waswa pipa nape ya msoro muhu.

Wa kala ro kome ni na halo shinta tu ni kuru ni kina ku homa shinta ni ala onduniane wili pihera ni hi ni wehere ke makuru makina ku half kama na kosa de marfin ho shinta ni kuru grupu ya na ho lokati ko 23 horas ji 17 minutes ni na pahera mtiko chora de msambik wakati ko vakane ni na hala ku kulela ihapare jinghala usomia nas kuna ni humaputu jinghala ukala ihapari cho ultimo jornal ijipo jinghale ho kumiherava arati ale apankile mpanta masintano koma cho kapdel katuma kaufin re dresa kala kori pa uruwe shima yotela buonoit natitimehemena yare.